Empire FM 94.7. Otini ni mpaiba emu odin eye no ma bebe no asugusu a wuti e brada bi ade achi ukwada ukwada bi ade achi yawada yawada bi ade achi fiada 2 am to 4 am empire ni yemi desa no a nda se jinja me a na me ru afise me bi phone lines na ma no wa fre na so fa che me e toda o de daku daku me ba ye deru ade asi wie ya na ma bi phone lines ni se fre Ube fresa ama wankasa wabre. Ude kwa kuma tu ya mu. Wewe Emmanuel Jey Abidu. Enche biyana minsusu me sore. Kapu ni die. Die ye wadi pesi ebe numu anu nene ni unyuma dee dino. E wadi penye ho. Na die ifre wadi ya yo tanfunu nwa pesen ka numu anu. Nanka chese yariye neji jao. E wadi mani insao honko. Ewo Yesu Kristo demo. Yeah, the Matthew chapter 26.

fa cheche fupo nye mfanto. One say, yesi teacher ni inti mi mwadini student. Teacher ni, uye teacher ni na wo ushwe mkwade iso, ube yose macheba akwa wade, eni ajiso uja ade chile no. Na lawyer fosu diye muono, ena sembi se dapono suwane se, lawyer ni, edia, wabine ne yire eja wadie. Na wabefa se lawyer ni, misre ujine mumame, na mintumi wadie ne yenyai. Wamuja wadie yu ye se pa. Wabe yire ya, lawyer ni iba anu awafa anu suwe njine mumano se lawyer no. Ni kunu no nini jaya ni tete na lawyer ni ibe ya kwa fani se mawano. Hey! Na sase, jeme nipe inye, tie masem na minya wadia, mija ya anu akwa akwa se wano mo. Echi wabe isu wanchenu mwasi, gini mwode ndendendende, na na lawyer fo no maka so mwasi. Ya de mrene ye juma wome ima, lawyer fo ye juma no mwasi mrene odi ye juma. Ne mrenu mwono, bibiye ni honu mwe si wakwai, se bia lawyer ni ibe ma. Na wajine mu, wabebi hudu wase muwabe tune ni mu. Se mikunu mefese mijano, nebia, wabuwa nani ukunu na wadi ya nmweti miyejai. Wabienu wa shuwa wabeyi mwa kona kono wabeyi nwa mwuse, ah, beme na se yene mfonsu wabeyi se wosuba, mibuanwe hotumi wao. Se wuko falo ya niso ba, na wuse wini ukunu ujai, na noso sana bano ya wasi yo, beme, dinye bibie heye, nuwa fanwa enso mrebi ya ntia. Na semi,

0: no wea wasi o be mai deni e bibi eye na ofa no enso mra bi antia na asemi ene ye e manso e di abade me pese eti na asemi ene ye e manso e di abade me pese eti ano akofa no na lawyer Clement Opoku ene asemi wo kire mu onu odi tu dwa se fe mu amode na lawyer ni anyade na lawyer ni anyade wo mse ye ntwe nwu lawyer nwuma bi mu se wo kodi asem mu obi na wadie no o muja wie na se wo wade nipa kora wafom wo se ne enye ewo mramu ne se ebre mu di asem no na wo ne se nipa no twem pene de emra ne tia nemom ye di asem na wie ma wadie na gu awie de o timu wa no
1: if I tell a lawyer ni di asem ma obi wie a e ka bi se wa ye functions official de aka bi anka ho obetimi aware oba no obetimi ne na twem pena se o ware na na o twem pena no before se aware ni gudi enna na waye funso eno de ebetimi de no akọ oni wo kwai bi a pacho oni se ade no so mpena akoja no waja na wi na mbra na twetwa ma wi bi a onya wo de bi oni tumi bi a ono so pacho de mo se bra nkọ ne ne ware ni mu na lawyer ni ne ne kọ twem pena na se akọ ware ne bi a na no betimi asi wo no na waje sika e wo no ho se oba no odi na asema ma no no enna onne no ese share wa and do there is something we shouldn't encourage anywhere e wrong aware ni wu oba ni obi re me mo msa aware ni gu wie ye ansana bia o develop interest kwa oba num na akọ onne na akọ keka no akọ pe no akọ na oba na pene no aware ni dia e no onye mfunsu obi a
0: Abusia lawyer Clement Opoku CID and watin and kase wo wo chire mu se ehwe nchechire wo sa wo ye lawyer ni ahwe nchechire nti wuni pakro so onim sa awade anu wani da su wom na de court court nu hunahuna wukunu na nkofa lawyer iso fa lawyer no na se lawyer ni no so penu wo ko wura ho de a ene na wa ujejireje ye ti Simon Chesu ni ebi sa anya na fo se emrani ni o emrano ne da honum no etu ubeko Obonyo so abetumi ka kofa lawyer ubedi ni fi asem anu yi aba
2: ah na se mi yina mene no e wadu wo yira odene no na se odene ti wona se asem aba na ye do akokoto na watwa wako ware ne dia na se me do be kokoto na wo biye hu se odi me guya se
3: eh me mum pa dia na ka sa adu na ka ai lawyer no no adwen pa mfiri mi timu david se wen paboneni e ma me onyin papa pa di me me obi ase ya metuma tetene kwa pra no na metuma kunu kwa firi ase
2: oh me ya se me ni na jai ba lawyer ni mum na me ni ni bibia ye biom na I won't like to entertain him wherever I am again
4: se o se uja o yere nso na se lawyer go fa se se usma bro wa bibia kwa koto no e fa mo na so mpe na wada fo so case be no nimpe bio ti be go code en fa mobio nimpe be ti be go code en fa mobio
0: e meme ni bi ti asemase e bi so nti asemase wo mo a wo ni ugaye a si no a ne na ni di akire wo kwa wade a na ni di wachi wo fa ha na ni di wachi nne bi so ka se mesuma abere wa ba bi obeto de me de ye dey e ti mu a mugaye a mani sa di akire no wo hu a no am ani akwa menam we nu su na ka ho ni nyira ya twro ne de amame wani wu anu amu ani akwa menam sa na ade ne tie emfa nkoma lawyer wi abe kasem ko bo lawyer bo e na me kwotete lawyer ko twa squad de twa hu
5: nyanko
6: aye be ko na na eyi oh everybody say who say oni minyuma ya o masa abo kuti anwum na na na maka bi wo mpo mezi wo mpo wo utu janu ani je jo besu ara ubo sa osunu mjo se bram se
0: o sunu mjo bram sa dia no mpe na
6: asu ja ja e twa da bi awe ga ga ga kra
0: o ye ga ga hwe
6: o bo asu wani po na fi wani so
0: ani na etu
6: ai ye ngo ye ni na enje ba ba ma jo nche na YouTube na mo fambra na efia danti ya ba kenkan Facebook YouTube ade amamona ayi ehe ah ayi dia poji wasi ose ayi kumi the name of the flamingo ayi
0: poji ano manu din wo pa ma wo no we ni bro fun wa twa wintim kan hi o
6: kumi the name of the flamingo in GS kwaku dunsuru how
0: Man,
6: Kai, Kora. Man, Kai, Man, Kai, Kora. Man, Kai, Man, Kai, Man, Kai, Man, Kai, Man, Kai, Man, Kai, Man, Kai, Man, Kai, Man, Kai, Man, Kai, Man, Kai, Man, Kai, Man, Kai, Man, Kai, Man, Kai, Man, Kai, Man, Kai, Man, Kai, Man, Kai, Man, Kai, Man, Kai, Man, Kai, Man, Kai, Man, Kai, Man, Kai, Man, Kai, Man, Kai, Man, Kai, Man, Kai, Man, Kai, Man, Kai, Man, Kai, Man, Kai, Man, Kai, Man, Kai, Man, Kai, Man, Kai, Man, Kai, Man, Kai, Man, Kai, Man, Kai, Man, Kai, Man, Kai, Man, Kai, Man, Kai, Man, Kai, Man, Kai, Man, Kai, Man, Kai, Man